0: Hichinam dena shualo mingoa dominga mayuchinam kots na mankiana shmalo na ona colinando lots at nayo nans keya na kyo programa naya lwa to na hana naya unan hunchu naya hungwe shuhe kol ayam bitao na ki viaje wa to na we naya tso inoho sabores me na de anatibio ti ninti ho nani nani kitsa donan tenan tsatsa nam ho ti na na nyu na kitsuya na na duya twa na mankian baya kal holo kiola na ki programa na ya lo
1: nato nyonda
2: Chuanlon a naya handa night kona to kwa te vio to kwa walaya walaya ke waloya ke de ta na chung ta na da te koka kuita na sina ne ku san da te de te san chi tu a ke zo un lo te ten de ku zo ten de kien san da te gu ta na yelo ku ta na ni kwe lua ku san te ka na ku ku na te ten to ku san na chi ki so un lua hon ku ten to san da pe ma no de ya na te ku ke de na he he ko ka yu yo chi de no na te sa wo de yu na he he ke de kha tan kha ng lwe shua ta win ta ko la na shua ti yu de wi xuan jiu yong dai wen ka zang ge lue he le nin khu za quyen do na chi na ki xuan jiu ni jiu an ten tong khu an da wei chi na ka chi na ten wei na ya na ten gu men kui xi kwa ye lo kui na ho ta na chong ge de ki chu ya ha nan giu ha nan gui ha he xin ni na na ne ki sa ta na cha ni na yu n za ti xiu ku ana chi ki shwa ti de kyan ze ku ti zin e tan de ni ene she ka an de shwa ti man no de ya na to ki san kya de si te ki ti ti ki ka ri yo ba ki ka ri yo ko lein no de ka na ya ki ni san kya de na he he de ni ti no na de ko lo amaru cha ko lo kolwa saurita kolwa toti kolwa takali to ni en yu yan kin sam he to na de koli win an at ke ke de mi question de ali win at ke ya tang we kwisan to we no kwisan to chu wala ya ta na ngin ta na we ke in at ke ni cho kwa he no he we kwin kyu chu a ma dai tu chu ta ma dai toi ta ki ti ma tsin ba ku ana kol to ki na na tsin na kol wa nu ke de ma no ya ke ni sa ke al wa na na ya nan de ni wa ku ni ti ni on sen na na he
1: na to nyon da
0: do ma yu chi na ba ya he na na ya na ta we tsu a ya ti tsu i no na na huts ana yan tsa tsa na ki hun chu na yan ngwe do na u she tsi da min kwe nu na kwe ngwe no na ki bai ka tsi ka lo na ki bai ho lhi tsi zon i ni na na u na ni ki na huts ana te na tsa tsa kyo nin ti tai na man kya du ya tua do na sho he na ma kwe no a generacion do generacion na ki hun chu na yan ngwe kol aya con vital son in sa a don san canchu na te wen so aya receta na le kwa welaya weloya duya teya te wen so aya ha kana haya na li maya kon ujin sa kanda we na li maya chukwa na kandangyu ya na tson in na nyu na ki loya na duya tona mankia de tu ora nan tsaya kyo ku kancion hit wetin de olu chun radio na

guayo o na que o con de yo ha na na ya na na chile na chun radio na na na ho na na ana o na con de na ayo na con out nya ana o na ayo de ana to win de lo manti hi chin de gal guayo mangyo na ki ho programa na ya lo do na con san aya chitson ina cuenta ocho cue costumbre creencias historias nan hun chu na ya hun güey Hokal holo kiola. Nato nyonda. China kolinaya unanangwe. Kolinaya mayuchinan ko historia na dua guerrero. Linaya Nalku nakulat yangwe dona ho nakulat ya nalian chue guinde do no skia nalikuan a natibio teaching lue heho nasho he nakio kulat ya wat de nan sua nakit hong kan ong do nakio bat ya wa do tat nako tsot ya wa mayuchin nan ko nan yal kungwe nakwe Joel hi na kwe suche nange suche manulia do Joel hi manulia hot ma shuya na kitsuwa donan tin a nan yang ko an a na kuten bing ya na ta na kutsu costumbre mai do mantihe chikwa tsun kan on manti o chin hun na municipio na tsun dobe chakwe luen hun chu na Si chue, sulha, do nan yat an ku, nan yat kuskun su hi chinang ko, chuel hi na sku an, hi chinang ko lia kwe, mayu chinal hi, na kyo kolo, na tsa, na nan ke tindo, na kol a, do man tihe, chi kwe

Nya yo ke nya takan yu sa nya di sa ke nya isa yo na sa vi nya ta nya ti sa yo nya te yo cuenta nya región mixteca nya región na sa vi ka tu ku yo na sa vi ra ti ni ti sa yo nu na fa a chi bi kwe ba ti sa yo fa ba tu ku ran ke tu ku ti sa yo ra nya tu ku ti ya nya sa vi ku nya ya fa a ke ra i paso ke ni ba yo kwe na ma paso yo ora ku pin tu ku nya ta nu ti sa yo ra a i vi ko ka nuke iyo fa ke nya kwa yo kusi ni yo tishayo a fa ba tukura na ve ba yo nda ka nu tukura ta shi na invitación da ora kwa ba yo tishayo chi nya ka ku chinyu wa li nya ni yo chinyu nya isha ba yo ra nya ka ku tu ku nya nya te kun ti tu ku yo na fa vi ra in na ya fa vi ku nya nya ku si in ni yo shi nya tishayo ku ti tu ku nya fa ba tu ku ya fa vi ra ka nya sha in na yu vi ba fa ba ra ka tu ku nya sha in ka nya tun to on do na yu vi ta ba yo chin chinyu nya to ba yo ke chinyu nya isha ba yo kuñara ña ka ke ña anda kan ni tu sa ña chi sa ke i yo ña ni ya fa bi kuña ni ya fa a kuñara sa ana yu bi ken da tu ña sa i ña ya to ona sa ña ya ba shi ña sa ña anda kan ni i ni na sa ña ka ken da kan ni i ya tu kuña ka ke da tu tu sa ña ya kun dan ni to ku di tu kuña ña te kun di yo na sa bi ra si ni te ko ton di shi yo na si i tu ku ra i yo in ta ña ko to ña blusa ka chi na shi ña kuña manta ña ki ku ba na ña ka na tu kuña ra ki kun ta mi ba na ya chi ya yo ku te ko to ba li ña ni ba na chi te ko to ña di shi ba na ke ta tu na na kya ba na kya ra ña sa tu manta shi ko to ya ña ka ni ta ba ken di shi na shi tu ku ña ni na ya ku pa i to ka chi tu ku yo shi ña yu shi ni tu ku shi ti sha ba ke ñu sha na ra ta tu na si ba chi ña shi ni tu ku na ra la su ke ña nu ni shi ni na sa ba na ra ñu si ki su ku na ñu ka so o ña color kwa a tu ku chi ta ke ña ti shi ba yo na sa bi ra ta ke ña ti shi to ña ti sha ba yo vi chi tu kura ña kwanta na ma ña yu vi vi chi ra ya ka ti ko to ku vi ndi shi ba yo ra ta sha nu sha ku si i ni yo ku yo ti sha yo ra kwa yo ti sha ba yo chi na ku si ni ko ña ka ke ti sha yo ra ña ka ke da ka ni ndu ña nu ndo chi chi ñu ña kya vi ke chi ñu ña ni yo ke ña i sha yo ke ra ña ka ke da ka ni ndu ña nu ndo ña kwenta ña radio ña RTG yo ña ka ke kun ta ni ndo ni so te kundindo na naitama ni shintuña yo ke suba ke ña tisha ayo na favi si te kundi iyo ra kufi ni ini yo ña tisha ayo ya favi te kundi ña nde yo ra na favi kuna na ndaka ba yo ana ndaka no kuna ve yo ana tanta a kuna a viko ko ve yo ra ani viko ka no kutu kuña ra na favi kuna ka yo sha si na favi ku yo ra ña ka ke kufi ini yo tisha ayo ya yo ra fa ke ña tisha ayo ra ña ka ke ndaka ni ndu nundo sha ña si ta ku chiñu bali ña ni yo chiñu ña isha yo viko kanu ke viko ya ndakanu ña ndakanu na veo ke ya tanta ana kuña ra fa ke ya tisha yo ra ya ka ke ndakani ndu ya nundo ra yo na kundu in ña corte lo ra in kani lo nandiko ndu shindo